jamono ci ak dimere neenu ka daga yaaj ñu andi ci won rem mu carte carago aya mure ngor wut ba mi yeesu won wut ba fa bi won ci xare tin ni rete ko ping ni mal ko re da mal ko re kun nay ma ta puwa cham puwa na re do ni xare cha na da wona tare ko ping der waye ko re da na nga mane to ti ma ka puwa era ti maro woni mi janyal ko le wa ken mo

awuru bar alla ko bini cinja bidun mu jo pon pon kili jay chukula bele nyero kunyu ko ni pere kuri ngwi ngwi tunga alla ko binu ma ka pundo ko pude tek tek gamo na ka kanyi burele go long awuru bar alla ko bini cinja bidun mu jo pon pon kili jay chukula bele nyero kunyu ko ni pere kuri ngwi ngwi tunga alla ko binu ma ka pundo ko pude tek tek gamo na ka kanyi burele go long.

0: mar gore nen man gore tuon yi tang ni tinga dor dok ya te u tuoy ber kola tuon wenu kado ma nge na mi to toti yana mi tuoy da ngwe tumbe wekio ongi o gire mere jo gire min loni ongi o gire mere jo gire min katie do min loni te da bu do me o ti bagino na to kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi sibili cha be o silim no ti be o dang tu mi ka tu ri wu ru te pogo ti ko polere polere maro be o ku na jo pol ti amado ko ye do wu cho we wu ru ko me mi sibili te ra te o ma o dan mo ro ni inu lwang da du yi te lo nge jor jor jor mando kara hi mar toy te dero yen yot pere mar do ye ama jo wang kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni yen ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe yara cha ngo nu ju ti ne ki jo wo ki yen kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere kadene no na hamuni tia keliwa nyoyo me pimu tuorien yino tuero balo chene gi me pinu mi wa pimere kanga ta gal piem kong do piemi ama jo wang kom gina dong pa me wa uro pa ngo tuorien ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha mo no ju ti ane gi jo wo kien kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi ngeo ni jo gra tolong ti kwero punya jo buyu wa kere kanga ta yir ti me winyo winyi
1: yeah
0: e ye giri ka gini ye be e ye giri ka gini ye be ka ko be ko milloni ti jo ma mo lo en ko be ko mi den en we o da ho mere on te bo chu nyere be me mi do mona jo don bo lo da chende ke da rege gin mo nan ka mar ko rege Deno nga bedi balu balu bala wa bedi paka paka paka Gin mo na dango mi sho pol ti ato e silim Kani mando ti nuwa bedi wore ne pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te beyo nge te wit kede o Nge uni maki kana nuwa ni peko ti ye A uwa ti na mani yamu lo gi uko A don ka yini bedo mato kwa pinge yuko mi Mora goye yeri o Jadi dua ngomu mengeu kita ini tuh yuk kere silim. Yen gubu dah don wope. Iye giri kaki ni ye pe. Iye giri kaki ni ye pe. Kako be komiloni. Ti jo mamu lo en kobe komitien. En we o dao mere hot. Te pun sunyer be mimi tu mona jo. Don kulo dah sende kera rege. Gin mundang kamar kwa rege. Tenu nga bedi balu balu balu wa bedi paka paka paka. Gin mundang ngomu yuk siwa pol siya toy silim. Kani manu di nuwa bedi wogen ni pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te beyo ngi te wit kede o Da wuni maki ena kobi wukobi shani Kei ye unu winyu duwani kinu jok Donj bedu kere bubun Kai bedi diri moro matka titiri te piko koni wot kere payu Tamuti ya nyayo tuwe kongu Why wanna majin? Wanna kweyo gome ne me loko dong da gatale me kili wanyo yu moro me pimo shilim Na shibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi, ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme Nyo yu me pimo jo atie Dan wan ka otamu wuna ber miru cha huwa pimo wunu remu wa Nyo yu ti da gatala duong kandang me pimo jo Na hadoholo Na hada hata la maj dang tie. Why wanna majil? Wanu kwe yo kome ne me loko dang da hata le me kili wanyo yo moro me pimo chilim.

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti ye ye ye to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juke te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo yo paro koronu ko mangu itu ni puno dai akwa yo na ga puno koronu anu o wa o juye kona nu e janga koronu ama ti lo jira bien unu a wona te chobo ko mi ru akite no chobe dia o ba mere pe anu o wa ga dia anja wa ga dia ngi pe ga mina ko ro dia anja mi o pi ka du Akwa o jang aje mi o bi kadu. Oh. O la ti awo ko junya. O wa yo onu. Won dang do kwa yo tong. O wa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won dia paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu ko. Tu ni puno da. Anwa yo na kai puno ko nu anu. Wa chiye ko na nu e janga. Kono nyo ama ti lo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anu o Kalo yira don wa chuko ba Aman wong diang tia kumu, kun tia paro diang eche a nino Alo ya don lanyo, odogo te biri cheke wabe, di tong ere chie Kobi Wong diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wao chuye kuna nui dianne onu anego daye eno kuya puanyo Tia kumudo kitanchi eba Ken loja lanye gireo Beri cheki wuninga Wan diang dogo cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wao chuye kuna nuo papero nuo ande kudaye eno kuya puanyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri mon ya kunicho Kwa bichel Chiel Jawa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Iyom yej kere wer kuaro
2: Alishani huyu kuku kuku
3: Bimimar me pacho
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Egalo noro teko ganyuara nyuang. Nimi pulori ajono njo. Ela kere kere yuno tino kare. Pulo shona, maja pulo shone nini njang.
1: Aya, kudongo mi bang bang ba. Walore te riyo, kwena.
0: Pulo dongi bang bang meri. Pulo dongi bang bang imuwa. Uyala opor riyo. Ujoro leja. Legend I shall show it,
2: we're
0: legend, legend I shall

0: lemon aga
1: yini yoi ma ci kwara kwara wi barre char ngata maka yindo modi
0: tenena abo bwe wa gari koroto koro bare tuno ma kabula modio atigwe ni ngol nyima chan chonga do riema moda meri yeri ramadule duli yibi miuno char ngata maka yindo moda meri yeri ma jana yam ya mala kwang wa ga wai doga silim raj mi bo wi te woroko na bo de chwe chwal silim kararaj
2: piyom chun kere wer kwaro
3: piyom chun kere wer kwaro
2: pimara me pachu
3: pimara me pachu
4: iwan lang yo bido te iroko kalu pene
2: iti winyo o radio.

0: Pacho. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
1: Awinyo batat.
2: Ah, abinu kan pia wobi morni yene. Ame wero woki. A woman o wero wero ko. Ame wone ragagwa.
1: Ragagwa.

0: e gallo norte ko bañu arañu ni mi pulori a jono yo e la kere kere riuno tino kare pulochona maje pulochone nini ja
1: aya udongo mi bang bang ba wala rete riyo wena
0: Ulodong ibang bang meri Ulodong ibang bang imwa Uyala oporriyo Uchoro lecha Lecha na chalo chore Uwiro Uwiro lecha Lecha na chalo wire

Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achien, an dok adi chino we an lim pa wara, petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala, petwer la li rop. An achil wot pa ka o malaba, ikar mo kono mister, an an okono jan. An nir mo n weng bok chel biye jinja chia berke tam ni kwak miyana bo iti ikin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugili chino gena da tema yene ana chinyo music mo magwa ko na paker kinyi mi na boy be locos man chiki kuma be dan go ponka na na maliet he man na ke kana na pori ngar mo por ngot beliti an mi abori wa mal ko ma tugna mister boy be locos man ki kome ana wachi a boy ayela don pe ki kuma be jo wachi muze ka kuma nda o mera chori gangwa ko chi nen pa ana wachi a boy A boy, kona na team kid meno kono be mad. Eto aner choka war len chao lo dan ki kona chao wachi ha. A boy kar por ki pigi piga dado. Wana chiri war na chiri gangala dear boy mister. A poor little loro nanga mudun hee.

Paladina. Ke kuma ba ka mo o gang paladira boy mister. He. A nana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chia ber kitam en ko madam segi ko me gwa kano. He. Ki kuma be ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri ana wachi apoi good I karma da ne anakir pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe ne wa ei apoi we en mama ni kon pe ka ta waka mata do e wacha chwi ni du cho ki ma cho oro wa ai ko mo babu doge nan weti ka yatu megi dano ke chwi ni ku ya wa ha A boy car oil agadado. Kid bab dog a boy in the car chacho do. Eto ana win choka medki pak magwai kung ngarcha ni nya dundu. Nya kiliri. Yuna di chia ana na ki kome. Ana wachi mana yeah boy. Huh. Ana wachi lu boy de. Ana ber kitam ne ene guak mamane. Piana chachi gen mamane poka poka ne pe. Karla luak mamane ene dog chia ana ne a boy. Lu boyte ka ko mati put geno mo pe e cho wati mo zay wa ka wati leba cho la ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karoke ana wati mana ye

Karwawo, Jajalo Lima Wara, Jalaweo Mami, Kiguma Bekarma, Ogon Paladira Boy, Mister. Hey. Anan ka dako ka nyir put chibu daka chibu yu mete anan wachi a boy a e lich yu na boy yu tank tin he gena do tima ila tina mane kuma yang wan ma tika ta maki luoni lop mote anan ka cho kuot mot ka ta mati tiri maki luoni chan da ti yu mete a kenyo mister gena ti ye kona gena ti ye o mer ka e nano Poco kala ni ki meja maki wiyo kome ki vanis dek. Kae ming, itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya. Gien chaki wang wang mala maal. Ana wacha boy do. Hey. Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mister. Ana winyi ka chotugi chaka log ni nan ba muze. Ati ki lakir maler mo kan madak tao pi mno ni kom chao biche li kome mera mo nyate po kare. Ana wacha boy. Ana bere kan nyacha yin kome yor. Karaman dok tuwo mo tiye la ten. Chi dok raj do la ten na. Hey. Man kiriyan ngoma dakta o choy ni mire mwenye. Choy wati dakta wati mire mwenye at maki lwene kloro kwon. Yen ki pana dek. Ene nana mire natiyan ukiri ene wati. Ha. Aboye anabere ka nana gine wai kwon. Yen ki dekar man taib yat manyen mapuru kata kara. A yele don pedo la ten. Anbana winyo mwile moti yele ka. Tamane ka ati yuki yat ni. Si oluto ramo kele laka laka mo. Eee. Choy wati mwze. Yen kake wati lok pe winyo. Kong de wak atel lega. Ana wini ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang mati o dek man ya ka gutuji tutu ale wele wa man me ir getek chwin wek ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan amen ana wacha boy dek ni don keri yo polo ba ti twar ber enta boy wa ka wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka telage ki bikor ki speri gen koro he jao chamo ni ma bere ari lu boite jao lilo ni ma wo were yoko tiene wo jao chamo ni ma bere ari lu boite jao chamo ni ma bere ari latina jai paro loka wo ari lu boite e aboy jero lok ni